tuira, tauira, mai tawhisi. I eke mai rai Hawaii ki tawhisi. Hawaii ki kai kai, Hawaii ki pā, ma Māui te moana uriuri. Ka hi te moana, ka whare te moana ngā ko mai koe pau mā tangatanga. Ka hara mai koe, ka hara mai te aro tainui, tainui tāngata nohoana mai te koko ki whanga parawa. Ko kaua e tangohia, ka hatu nui, ka hatu roa, ka rere mai koe tō rere te wahine tai tū, tai whā, tai tai. Ko te kohepare tēnā, ko te whā ki eiti anai te takapau paranui, ko koe rāpanui e.